Ombusatanga, Nelsama Kosa. Anumuna, Siseau, Yasama Kosa. Amuna yeye, Koma, Sama Kosa. Tanga, Ombusatanga, Nelsama Kosa.